0: dice buon dia, Uliba.
1: Bacho apo no mosto do sarra do Mozambique misore provincia va Zambezi hivano lipa ukumin hikunela na veli no va hiwa murechele to hiva no va hia hia vo ya pure ni wala huni kuthono filo na chapeliwa ya wopoliwa wela poela ya Mozambique na hi chapela ni makalelo apamanto ko miwalanyo mia hasala lewa munikurunela ni kukuya radio Mozambique kahin to ani wachwe kahin to mapoma seiha sai provisia la Zambezi ama poma makhumeli naili acho movinha ni kuno filo ni makhala pama nari ni kutenlen la thono lelo mo voloa ni makhala pama hiru ro manya kunya ko ma volongwe ni makhala pama ni na thamalla ma hi volongwe tho hi vani na thamalla ni no pani tho ma hi volongwe pama wi ma sa sento Mwa sase wire herra wini hikunen la ano lelo mvolowe ni makalwa pama. Neranchi makela ka nari nechela katho yura tano sawose ni mthala sama kumararu. Wanona hala wulalea ikano sokuhani okapelela ikoroa.
2: Ikano sokapelela ikoroa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
3: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wakapelele ikorowa.
2: Moni na miwa okwelea. Muteko mukina ola, wa okuhanu kapelela pama ikorowa mbang. Esumana ela, nalocha Sehe mchu onapanela iyo kalano ayako hula ikontawe mbanku na armakuru yao anakuha ikorowa sachu wawi anathuguliwa mchule sotene inamparakalela machangara otene ni sehe sotene inakwelea inaramu nlamlone wawi ahikale onahalanto wia ikorowa sa mchu na arwera sonanara na arovolwela nimekalilo sonanara mbanku mwemo Nahi wa ndamlonla na 14/2003. Ndempwe mahiku yakwa na ya 12 amweri wa agosto. Ndamlone emeririwe wa sito kwene. Mwaka wa 2014. Ninona wa chwanjene hathuwenle ndamlone ndapamene. Onapane lanto wi na leli hachu vakane vakane. Wawi enathuwela makalelo ochara apana. Othilo na awiria na chunche kunda huno. Wariari wa majangara rapanelayo kalano ya yako hula ikonta mbanku. Olelo na hala wiwa mahola wampwe na ateli Mariana na juwao. Baya locha tumahayola wa majangara ohulelano ikonta.
4: Maria! Maria, Maria, copia.
5: Oh, João, o que é que você não come aqui? Hai, então, João, ni huku no lelo baba.
4: Oh, Maria, ni huku naka novira pama, hinka wayano?
5: Mito novira pama. Ko venyanto woshi shelwe ni kia umusika, iwiwile to kikano eluku luku, yowe checha murampane.
4: Tia pama, ni hando na kapelele kumiyo, ekwa heyo, na hala wini kaleva moda.
5: Tie wae, weto, enina panla wii, o kapelele kumiyo.
4: We, Maria, walelo ndo... Kirule kirikimeta ni meto. Mpaka ofisina waka. Kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ate wana ruto. Kampan na odwe. Ate wana ru. Poti wii. Kamweta thang. Masi ekwa heyo. Kinahala werana.
5: Weren wae. Panonto para heno leke nlawe pia tolelo.
4: Kirwaka ndo mutilame moko. Kumana ni karlitus. Yo wondo. Tokilike linheva. Tokwene. Wona we. Alocha maha wao banko. Itukumentu. Alocha maha wao banko. Alotaka itukumentu. Nari itukumentu to. Tia yonderu heva we. Kinoleke lupia.
5: Masi itukumentu. Itukumentu so banko.
4: Tiwi. Yene ori indo. Mutokwena we o banko. We ulurina we kontawe. Tomu kwanyele waya we. Ambe kaka we. Aye o banko we ule. We akali he pama dokumentu hawe wona we yo kala kweyeng hala
5: apale e bileta we yo male paraso narto enna mchompela e dokumentu ele yanuiti heye wai
4: hoye yeno rindo dokumentu ha do tele da pama hene himale o paraso bando ahiwela tonto wa shene ako timula yako panko ule masi o muko ha mutoko ene yole nto wa shene ndo yene yako ya o panko ule we are here dokumentu ho
5: manonto i dokumentu tani hei hotojua
4: envenge e dokumentu ele mweri wa malaka na malapati na malaponi ya kile korowawe ana wini wende epapele ene yele enone hawi korowawe la mpe yeni ya kili ye mweri wa malakati ha
5: kulu etukumentu enalokoha ikorom chana klawa mweri ni majimia nungi ntonko pereke tukumentu yewe obanku nkisuwenle itukumentu miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko inakala e bileti ya identidadi na armano itukumentu e kinako inalikanla yewo e kalata ya wechi hanwe karo pasaporti e kalata ya namarepela sedula militare na certidown de refugiado manonto e deklarasaun yo e bairuto ni itukumentu ele enoneiha mucho anakalawe vantoko e fatura ya mahi ya malishu nuiti ni korwa mucho anyawe opereka wi ahuleno e kontawe e mnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko yoka nonto e konta ewo yo opanko ni asinatura pahi
4: wo kala ne vele velo wa itikument do tena we ano lonteye masi hiyanor vava wo narunanka ipanko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele motho ni emeri wa malaka ba mtekong ba ona wa khele khrowa ana winyigwa eta phela ka ikhrowong re ye onapa na ro onre ye ophura ya yondo enta phulela wa dyalya okhupare la lamulo na titimiha mahawa wana wani ho maliha makatami ho a ofule ikhrowa ono puela
5: kino puela joa wa hene yo mashi tivisha odikanela weni wa mahasi heho
4: maria na hala olocha elukuluko kina kunyene wa mahowo kiye wa pakiran vene kichekule ni mthulo mukwanya wayaka ola kilientaka wo ona kemereria
5: ai kina we merera mashikina chuno swela phama mahayo ojuwa
4: allo allo si señor armando allo
2: anamiwa ona kwatla va mahahula ya chekula ya teli maria nana juwao wariare wa machankara anapanelaya okhalano ya achuya yaka mbanko ntho atani ibanko inavekaya machankara sa mapurele muchunkhala yeno khino ala paka vamtekone muhoje lento mteko womelo
6: ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ibanko di Mosambiki ola leiwa kani radio Mosambiki vamoha television di Mosambiki
3: ibanko yo Mosambiki ela le yaka mukhalele wa khapelela ikorowa
7: radio Mosambiki Zambezia
1: Nera ne chala kamitala makuma raruna atana moha aywara atano sa wosi selo sukwani 5 horas ni 36 minutos mahiku mitano nararu amweri wanetano na sese ya kaikunto pili makume li natano na moha na wiri anaikano so kuhani okapelela ikorua ne meraka wii achuwani wumo usaranari moa paravo ya wakani wii munika lihano ntoko analoko nari na ntoko achuya na kuhi ikorua nari na mpaka na koso ho echuya pama mpaka na koso nari to oswele no makalu wa pama okuha wii muchu ahiyeru na halu mwichana vano ajeno wii anipele lukulukuyela

Nera ni mwenyeri weni na mahuse ya muha epoma yu mkube provinsi ya Bazambezia. Na lochana Samora. Aiwa. Esemana, nere na vira esemana makuma runa tanu na pili. Ihalaka ikina kumi na tanu. Hui eaka yele ikuntu pili makumi na tanu na mohe male. So vira mahiku masana mili. Nima kina ku makum matanu na moha. Ihalaka ikina, nsana ni moha ni yaki nima kina kumi na sese. Aiwa, ni hiku no lelo, nina chapilua ni hiku na mahusero acho ato kwene. Nesuka ni iwa a e a. Ena iwa to, ila papili so pure la murechele ni hiku nela no lelo, na luchu ila po yo Macedonia, ekina yo Malta. Aiwa to ni hiku na mukabihoro wa wakova. Aiwa nto atensao, atensao. Hansa mwara yala. Atensao, atensao. Ni hiku nela no lelo to, inapachera mahusero anamane. Ai, mahusero kuchula, eko haya neraro. Mahambi hento mwani nyumnera muvi haka wii ayo shkola. Ino iferi ay hante ivenre mahim kavihera kahin kahin. Ansamora mwani bondi ya nina tamala.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atokuwe ni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape njeo tana. Nilila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimuru pala. Ntoki iwa leo hospitali witia pama ojaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana hinkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntuwa uwi, miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoye o hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uleso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo murecheleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna na sha.
4: Paisabo, paisvida,
5: itanto mu.
4: Paisvida, paisabo, paisvida.
6: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

Ari DJ Zaki paro pia mi vakira ka bo va va wa rulele ya. Makolo ya rutaka ka ari kana wi welela. Apanna ime kana wi welela panna ya ki barra kai. Kaka vachu elu kuluku ya lani ne merra wi amoha moha kuma e ako mteko ni akina tho o machari very very. Ana mechi ya taxi tho elu kuluku ya lani vekere ya kawu e chikaka. Nino na thunthua no mpani nkolelo thwa ina hala o mpana hala wi hai. Hiva nina thamala wana wi hiya wo hinkali hapama mwela poela. Nicho na oromeli hano chikila ni mteko sawo ni makale lwa pama. Demra katho wingi muruwa ni uwa mnera muireha. Kana ni muithupu ila kawona wi... Onera mtosaka. Yoyo yoyo thana thonera yoyo herrakani. Mwahene tiyo uwa lelea. Nari uwa hilelea to.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo, echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na vemikaleke ne kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwe miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelela amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupuwe nenle hiha.
2: Mpwane. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Vanonto, mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uheso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto amor.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bai ronyo ntonya merdi mi tene minene mitala makumararo na mutana muda nona basa agano zoe na zetu na bana propri mbo murampa ni nyo vina kuda peskareta bako da mota vina bana ngi na nyo do mkale ka sope mgele kampo murampa na sopa ni murampa na mpo opia muda la zingi wano ni vo zampu mutambiki mpaka mezi kumi wila ndina zopara za mutambezia na lizu na e chuabo kapade sumbi

0: Eylül, una ley a Mirdicumi, da era de Mozambique, bueno, de parte de Mozambique, na ley de Chuabo.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Bom dia, depois da Zambésia, analista de Chapo, Universidade de Mio, Bagarra da Silva. Para o assunto, mandamos a Universidade de Lukungu, a um tuva sekachinaitno, na marma mazu ayagumi, na omutu wa atu, na maraba, odu oli, na makuta, vina mediku Aldo Marquezine. Mimi wampara onabila na basa wa onulikungu Brantashiwa o fumla wila otuwa wa mediku odu Aldo Marquezine walimu ama basi dingini mama egumi wa Mozambiki muzumama kamako kono Ozambezia Brantashiwa oloka wila Aldo Marquezine mutu wa makamaka mfanyi la uramizi wana ndogo notena kono Ozambezia seunda wa kono Ozambezia vilinu mwishinu onoloka wila mfanyi la ratu ologila za murendile makamaka arie uwana wa Mozambiki kono otene wila alale mazu amurendile mara wa Mozambiki muzima avele mshinu loka kachiposa parma chobo, mbara mawatabili wa tlanaba matrameli, amurebuno tlabona akoro de Luzaka, uloka wila makamaka atu aba ali azombu asha, afanya wila makamaka labele odiretu wa Mozambiki, wila vina Mozambiki ya kane ufasea. Odhumala mambo kuno Zambezi ya pimatushu, uloka wila uwaneli wa mudhubuno mfuniwa, uwila atokani mwaku, atu otene simi katamiyo vina avugule uwelega na pata logo na Mozambiki. Musukulu wabali aligia nyakudu akono Zambezia Abretu Gonsalu uloka wila wila ilabu mpako ufuriliwa atu awana ne kani mfuna mwano masakabano uja wila akani mwaku wakwana atu otene mambo kuno Zambezia apimatu uloka wila nilukuno kuno Zambezia nufangila nga wila makamaka ndiye mimbro za ufangila uwele waradhiwa zina promesi gina Zambezia apimatu uloka sachipote parma chuwabo mwurithi waroma uwele liwa makamaka matangaba a festival kwa kwa animi lwana mpura onlabe za alamu ya bukunu o Zambezia uzumala mambo kwa chobo manule de Raush uloka mzimbo wila ilaba Mozambiki kana mburu zingi zinfangila wila atu adilo uwaradha mwenye kasita kazi mpuriwa wila makamaka atuya a sorie diretu njine vina osiba yubuleji ya matanga aba a kwa kwa uzumala msukuli wa alamu ya bukunu o Zambezia neigani uloka wila onatama ila otena kusebe langa matanga aba a kwa kwa makamaka apadue ini vini loka ya matangi yaba andofanyanga wila arutina kuse epadi bonde
1: Radio Moçambique Zambezia
2: RM. O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Esa, esiga, esha.
1: North Dutch on.
0: Esa, esiga, esha.
2: Baito, waliko penu dukani wa Dick Lay na Neigani bagada na henufanyi la okapele la eslezote ni thamu takwani ya wila kanipe maski miri, nyama, dinama, nunanufanyi la okapele. Bai, nga wana azu ya yoyila nothana makani, muzi uvuruwana makanaba.
3: Radio Msambika, Zambezia.
4: Zilipaduwele. Notagia zilipaduwele na wakala waka. Pamoza nilo chinja. Zilipaduwele. Mabasa aradi Mosambiki.
2: Anami wa aradi Mosambiki, hiyo nirumele lokuno omusika wa ugonyani. Nona kumfanyi yawi rama nje makani. Nana mawani alukuno anizi wye dhoti anatiana dhimpadwa kwa tijino ya kalungu akamaka murdobu no ogunyane nuna nzana ninyo
5: Claudio daman dalfi
2: So Claudio nyo munga lukuno penu mba lukuno
5: mba lukuno ogunyane
2: ununu okuno
5: ununu okuno so mabasa ninko samu sedade vangono vangono ovenda ujamu okra pintayo
2: Ah, nyo mwa namaste mama banko, peno meza, musidade?
5: Meza, armario, kwazo vile vinji vine, ya ukura pintero. Misu, vine vya njiwe vadidi.
2: Baito, yon huna ntupuele mabasa ni mwene mpo mwenyo. Mungu senyo sabu, ni huna nizue na nyo. Mabasa hapa msuzile uvivoro mavini?
5: Mi mabasa, disuzile na falsido papa. Ta mbagati kwa meza. Ni mafia kwaze ntongwa wa 20 ano ndafuna abandonare papa balogapa ko ali na faramento simie pa kufunadwa ta adofuna pa bia mwanaka kasuza no sabu javo suza mabasa ko rapinte ben negosi ndai na negosi ma into that year ben you have your move yonge mundi mwa ba danu ana semu ana ko rapinte ro mundi mwa
2: Nyo mudi dhubwa koko mezu wa nyo yoi mwale na semo ube musuze mabasa haba. Mwana ya kagani?
5: Ndai na vinti anishi. Natuma konda ndai natuma kwa vuruvuruja natuma kana kubirisi daizi vewa. Ntame tuto boila ee. Na anda. Arti ya arti.
2: Nyo mulanga si?
5: Lina mi na ajuda ntanga. Nila rugare wana nyumba ringa laba penipio.
2: Nada na watakulu venyo. Babi nyo nyo ubali nanga si nyo. Kala vo nyo ubuela iso dhako.
5: Nilia tano.
2: Nyo mnimuwa ya?
5: Nini mnimuwa.
2: Uruma. Nuna, nyo kuloga murume lotide mabasa abale, sabwa ya wila, mie dhaane diunua, podu dhako kala muimeleli wa nyumbayeji, dikamie dhe vina mabasa.
5: Dukana vina rapa jomali mie suzia.
2: Kuloga na mabasa inabuwa mkosa dhilubo dhinji? Chini.
5: Nimu suzia mwana ga, kura pintere. Aina nyashkola ano suza. Na grasa mio mabasa ni mkosa mio.
2: Abuena, ano ubuela osada mada abuenyu nada?
5: Kadinzu wa maedu moda umaru kana mieja. Nuenda sotene wa muda. Mkala na mio.
2: Nyo mga fanyao mabasa ba mabasa mno mkwela?
5: Mno mkwela. Nita ni mchida ini ndari umaru zua. Mio kata kuduwa projekta ina. Mene ugeni maena se.
2: Nyo, nsa kane nento nasuza nyo mabasa? Mwalivi na papa?
5: Dalivi na papa.
2: Mwalivi natara?
5: Akwa natutela nato. Daka natutela.
2: Masakabu, nyonyo mwango nila batiti hotela mweni kayangu uva nini? Mwazo mbaba uva nini?
5: Nae gonela hotela puriki waisa amba ndi mwa ungekea watele vangana apa vatuka manu dama basa. Ntako nga tela vene paparasi mabasa vina muna ajudari ya dano atu antele nato kalikile majimutu waisa kuya ndanda tele vangana. Ntako kata mfuari api yungi mdi mwa tele vangana bae vilu Mjati na mungi ya na mjati banja njika mlaba mbasa. Kwa danu kwa vida wene.
2: Nyo matelo wenyu babu wene, babi nyu dalugilo wila mwatele vangana.
5: Babane.
2: Mpako wano mwilina mwiyane nodo tonyo.
5: Anteaki.
2: Makatami yogana mfanya nche nyo mbasa ni mwenyu haba usema banko, usema mpado, usema jile, arumari. Mkana makatami yomenji?
5: makata mi ansa sanya iyo ajivejo we no mala baro mario no ma mwiri no ma nda ba mso no ma mwiri akilienti we kawo we ko dandwa gula matabo ai karo matabo ai karo e pa majina wa komo tend ki agu interonga mala ba mbush pera akilienti ya kawo davu anga ko davu na no ara jer manera mena tutiana no okwadi iyo burkunga la bavilo dane pare vino kana kilienti mai kura dane nada
2: Ono laba buti yawe nebo bae. Bukalango lodu wala.
5: Ngalo lodu wala. Exactamente, exactamente.
2: Yako ni nito rumbi na magulo noda.
5: Noda, noda. Kwa mkontari maju noda.
2: Masa kabwa hinkana nyo na magula. Munja dhabi.
5: Kariwale, kariwale.
2: Masa kabwa hinfia na magula. Munja gani yani. Mnodo dada munokwe ya kubire nyumte mungaka.
5: Nukwe ya kubire. Nukwe ya
2: mungaka. Mungaka na mabasa mena.
5: Na, nore magula utu wa sukone cho. Ndi unda na kilientu bugulasi. Ndi unda pata pata. Na isavi ya vina vangono. Munga shpelare. Munga shpelare kiliente. Ta veri. Ugura unga vira gula ni kada kubire. Ugura tene. Munga tene. Kavya asuntu vina. Kavya asuntu.
2: Kavya asuntu. Ova nini mabasa ya abu yinyo anotamili wafatisi?
5: Vane nepa. Anotamili wa kaya mabasa anotamili wa maji mwana mpo msidadi anotamili wa maji mda anumivenda kwa sa programa ante para sasanya ilu kwa sa programa paka ni sasanya ilu bwanga na maji buru sasanya waini so kwa sa ndondo ino kala vina pulika miri midi mirari kala vina wilo bonicho wa maji nunga kwa sa programa epa so mishri fwa jila isu taa mpurgezi wa programa alo haa logo mno sasanya logo no dewa na imu kwa sa na programa tendi kilaba na programa perkwele kwa birida matabu ajivishi kumfanywana ntaonga fanywana mburu mugula matabu kwa kwantidade 30, 40 mpromotia na yuko damgo ispirari ya cliente podo na orange inko sai movement mata pa podo vuzasha so mesri ba kiru ma kwaza kwalkire tawe kada no kana nguru ya dua kusa mbono ve kavindar vina certo kavindar certo
2: ova nene mikalogani dinko sa nyo ya wila mukane akamievi ama basa yenyu ajudanta na kuela nyo nezugu uno ako komeza uno akuela obe wale mtu wanda na mwana epa mwana godu ndifuno suzeze mabasa ba anko sinyo Nyova nene mnako sada ave uyu mukane abwan mukamyeda.
5: Kungavenda shudanti para umusuzi amabasa. Ntanga mamusuzi amabasa vile chini chintinda nyu. Mfuna mugwani na shudanti ante shudanti ngo agora mestre para nuko ndiva amu. Enquanto iyo ali tempo de suzi ena daka na pidirilo. So afu nuzu ya mabasa imbe. Na yivana ne pangatu ya shudanti mfuna mugwani sawa sawa. Ntawe kada mabasa nufuna. Tente ke mva ile kwalikere. Sina kada no do abandonare. Para mu conquistar tanto como vai vina mugani como vai ilo qualquer para continuar mabasa bal
2: kainga mo do bula wale ila babi di babu no dana mwana e bela odo na murma ya wetenu ne losu za mabasa ba
5: ah da nada
2: muno aveda
5: na aveda
2: mugaveda tingo ave akobe
5: kobe sim na ave akobe
2: e kale ni gene e chinjile mirima that oifu no suza mabasa vi bai so kana o elo bochilo boyo tambira
5: yevina kanyo da explicar ya kanyo da porque labo parece malo mudar ya mas enquanto voy un gafuno suze mabasa un cabe preocupado por usuye mabasa mbe ne ne ne preocupasa ya kobri kun kanicha so funa usuye mabasa porque do aina anto mundo minar mestre mas agora cabida we ne
2: vilo voy ova nene e barbare de lobo de chinja mas cola vina suze ya ga mabasa ningabo aieva nona que afanyela winji vatu tamila weda na mesri ba mesri
5: Si, andoa dami para dumisu zivina mbasa mangwa na wakani karatinteria ya vina.
2: Nwa onaga enji batu wa mabasa mweni vina baika na elobo yoko sa mweni anopupurua pavoloa dila ya bureongwa, okobola, penu azo mweni ngaba. Mpuno mkarungu kunogo nyane. Anoone ya wanamizu miri mangezo?
5: Ano niya topika ye kada mtu ziza pui mwini ziza na juvezu. No na no fanya sho we go da da no mangwa na kuika mo karmu kana zeyo romo laba ile kwalkiri majigo da mangwa da plemer mungaru mama ma semana na muna na da nkosa unwa 30 ba e uno so tempo da ni majo ba e uno so tempo ba e preso yenje ne bina mabasa anovonywa mabasa
2: anvonyelwa mo awa o pupurwa o kodo veda o kamiedwa na balance wa de wano pupurwa ba volwa dile ne je unwa mabasa no avonya
5: na mabasa anovonya No vonya bem mesmo. Tô mangua na mbuma, nkucha mbuma, ndaye mbuma. Uma semana agora mabasa kono vonya? No vonya.
2: Angwa na kobiri gani? Yani kobiri eje.
5: Anya no arashkar manera qualquer. Ano avenda manera ante pa conseguir o mwana. Aí vezes, por exemplo, kulieta maino yeva. Ya mbuga. Agora vinga kala mbuga quantidade, aí vezes no tukuya 50 kilo mbuga badua kulia. Mamuibe ya mwenye namba vengana vangono majikomo mwenye kawiyo produce kujawa hatu wali imali. Iyo mbuga nkanga koko sidaina iyo iyo ali zamani na kulivili minazi kwada ni minazi mbona mbuga pa mwana mbuga kwa hiyo jani hivyo arashka tena para dua mwana vina soka tieni na juno tentara ntwa utapi vovangono mwana mwanavo amba porque isso inje imo volo ya si malu volo
2: mafuna mteza lugani mwazo mbeni gabo
5: mtu dano mnurucha wepo dumpange malenga nivala pena
2: tutapo nyo mnubwela wila mwati sababu anurucha kamna vazele
5: nina vazele yo ida kembona kwa mtu bwela sugulundwa tu na kunda na yote tena bwela zero kada angawi vamboi kwa wivibe
2: ani nyu mnala gadha gaima enyu mwagilatia peno agavonya ile bochiro sabo enyu kavo kala vuvuru ano iwane enje
5: vuvuru kantwe mashimba kwa vuvuru kada mpanga basi ambalaba to vuvuru enkanga uneva ngona mampanga ya dano kalabi mangona majika dambalaba ta vuvuru neva ngora muna kamfuna lwine ngora kada uno mtia ungamtia vina kutapati tende kimo brigari asasanye vile bope visa sanya tuvina tende kimo brigari vuvuru mbe ugome ngora ningatia vina dano kuda ina labu kutabwa traparia vina
2: baba sayu okuchwabo mundo alabo labo pero mundo baba muela bamgono mbro bamdaba mlababa muela bamgono kuno malabo itene
5: nuko sa 2 meses ou 1 mês tá jobo mata ngona anda pelica despesa da ani levo do laba mabasa
2: okuno wani yo
5: moradianga otene ulikuno soku ulima basa ba
2: ninga zelo do maria madilogeli mdo tedene abale amfuno suza mabasa ba mabasa okuno gonyene azombo pode ba ofendela ni peno pura mate de zerugari pode ba ofendela na wene uno afuna ajudante obe nada
5: eh ajudante imagina amfuno ngampanga ndoto sidadi na sasanya mabasa ngwa pidani ba mi vata kulidiri vo mali imagina kwanto okuyinga doku notida chi ora preso ninga vendanga anga ajudante anga luchwa basa
2: ngi botwa
5: bachwa
2: baito mio nota mala ni venji ormela makani aba nayo abasa yenyu ede direto mio vina damfu na suze nga funa wene otida semo jile semo penu tukosa zave penu otida semo vibaye matide lwea luve deni uchobo
5: mgarive da chobo nono paga nibayiru nkala mia
2: nono
5: suzia
2: semo nilagana ana mewa radu msambiki nga mwewe le makani ni wewa mie dhaene niga malavene va noguma noku chobo okuno gonyane ligabudua limve de munde mwa ya wila rama suzi ngafuna wene ogwada tabwa vibaye seroti ole de mtide manera amde nyumbaga podu za jigwani pala ni mudha ligakala watamagela va mesi dikane voyozi wa wila nada ni parenti ni gwile limeche mwira pale baito okosile makana bo kuno gonyane dimio Belton kasimu mwetene nota mala nuvruana makanaba nyutiani
4: Ziripaduwele. Notagia ziripaduwele na wakala waka. Kwa mudha nilo chinja. Ziripaduwele. Mabasa Aradi Mosambiki.
3: Aradi Mosambiki, Zambia.

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna no. E ropela yo te possiva sha. Me pari pari matapa que nera ka kinape a muna ta den tiala. Que ni que não mape a to ni kuna ya ka nari mu kucho muto kwene. Que na yo ichana yo laka ya mahiku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka Maria. Soja sote nikina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene. Okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musia, muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Wee mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doronu o musika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka peleliwa misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yu ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, ya lolipe haikume. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeli wene. Omuoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato bakambene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayihopa. Ay, kiti mususini, makalelo makina.
1: Ay, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ay, ote posiva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapia.
2: Mwevele velo hena wela wapia, nachuna wakulela, mahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yele onyawo halano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureri hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklawasha, ni ochunanasha.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Radio Msambika,

0: Kwaito noto mana faridu muzombo Belton Mario Kasimu sabo ya lelo nti sabo ya masunzo aba normela wela yo na azombo enjene kanano nilamo sabo ya zimari ya ninga es nivuta mala kwa faridu sabo ya onifurumulela maharu ma emari ya age normela wela azombo otene yo na otene ni nunelamu na mkale zofanyela mwenyeo nuzo wavi ni idaga mabasi yo aba adabuno mchito weo kalago bwene wa 8 seti 488-1563 mulibaga vinogwa muruda onivronanyo akala vinogwa mabasi aba anofia na mikalo za diretu nivuzoneo tinti natie yu mduni jowila wona mwenyu okala mwaku mfanya wele yu niromena okosa mpindu bumpindu obene kanti kitelene katiana mobile wenyu iyo ninovira nengisilaga
1: vurwanani mabasa a azombwe
2: mabasa a azombwe Aba mabasa a azombwe.
3: Mwanani mabasa a azombwe.
2: Okuno radio Mosambiki,
3: Zambezia.
1: Mabasa a azombwe.
3: Mio duno vuruana mabasa a azombwe.
0: Nunani rukuni chalaka mkombo vinako mwamuzombwe mkweo joila masukume njene. Nigaona gapeno abale ampembera abale ankosa maronda apemberaga. Iyo nizwa bai. Watonya wilae ole okana yanchibano ole okana mirobwe akala oliza elene okana mirobwe paranika ni uoza yo afezela na uoza kitombana ozile zavi mpaka we upimbero fia veneva nona kini nuko sa wilayo ni kana mobole naba yoni luo gila tene nofuna wila ni pembere mbwenye kani mvozo wa fieza abale e nagua apembere le marma akusaga marunda awa vinagua ni mvoza bae watonya watonya za zibuno wila ole Ozo ilewa anganga, olo koselea nchibani, olo koselea nchibani. Nona, wana mwenye, kini enurucha wila yo naafezele?
4: Enurucha wila yo naafezele abale apemberle penu akusampindu, badhoa usogoro. Akala kana biskeleta, dabunogula biskeleta, kana mota.
0: Akala kana nyumba, penu ozo maga nyumbae.
4: Ea, akala ovo deswetene zetetene vina mpindua onowela eniruki ya vadidi nchiga. Iyo nikana nchiga vadidi, kanimfuna omona mtu mwina guwa baga kusaza avi. Baga dho osogoro, baga wela, enonipa vadidi vene.
0: Nilogo wila maski nizuilevu ilo diodu, onokami ya za vinogwa muruda ni mweo. Onokami ya za muruda ya ubule vinogwa.
4: Se, wila yene baashita agatia, mpindu ubule onko siye, muruda ni vina.
0: Yoni nokana goi.
4: Atwa nokana goi. Entao, eniko siye sa, wila ni yafezele, nchiga, bae. Agora kala, ye penu weo, onloga wila, okosile mirobwe, penu, to wile uvi. Kadu wato uye vina akose mirobwe.
0: Wilo pembere vina guwa.
4: Se. Entao, enofanyela yo azombo ya ubu wila vadivene. Wila nikamonaga mkwe upenu onja elobo yangana. Dabunoka na elobo yangana. Enofanyela yo nimfezele ounu ubu wile jile nkosiye. Bani kusada yo vina bani banedia mabasa ya bale wila. Mangwa na podi bani vodha evozile yeni. Puriki nyo mwelo mwangana. Akosaga mabasa ya bade penu mwele omutea, penu wila ungulia mangi yao, ungulia ni. Maish, jiji ya alo gemi mundune wila, mutu agamuruma penu negosiu, penu nko sampindu bumpindu. Onodho osogoro mrugu, onoweka vonlada, onodho osogoro. Enta enofanyela iyo otia nchiga, uolapa wene vadidi.
0: Bani mfezela wila nivedo onone lamu.
4: Se.
0: Anivaga malago wila iyo vinagwa nivozo upimbira.
5: Tibarbarene.
0: Niloge vinagwa wila, nikalogaka ya... Mpindu ubu kaiwe vinagwa oguliave. Opanda elobo chilobo vinagwa musombe babozo ogulia. Eji vinagwa elobo enda na ranju luma musombe vinagwa.
4: Ansasa nyakaro za arami. Ansasa nyakaro za tabwa. Ansasa nyakaro za wila zaka mieze penu aima amurudani. We vina podibu ubuwela wila mio dinovo za okosa elobo yangana. Podibu okosa penu mkosa ofisina.
0: Penu mdu wachape wa mkuda. Na zina kwa vinovuwa.
4: Se shto, eshtera, nikagala, kakosa ilo mchilobo. Wila mangwana, enipurele vina iyo, olimurdani.
0: Mwono ninga mabasi huo, babene, anda na zelu, anda vinovuwa na gano. Nona papa pamfuna iyo wila ni mwitani. Nameba odu onchemberwa Gil Fonseca azagana dungu yae elaga enofanya wela nitide nbasa tinbasa vina guwe enofanya wela ndoe nalimi enofanya wela ni kalibaye iyae ni kalibaye kurijeje nilaga wela mtungu oja onoza njeza laga wela penu sabwani normela wela akala azombo enjene ankara ugila atene bae alogaga wela penu anyamato nga kandiva ya nchibani yo nilaga wela jamaka maka wela yo vina guwa nivenye nitonyeze wela chibarizeno yo nikane ozelo ninoziwa okose angana baito kambi nitonyeze mwanlogo neo papa mafone yo muitana na miba odu onchimirwa Gil Fonseca azagana dungu yae elaga ndoni nalimeni yo nino wela nilogelaga maruma mabasi yu aba adabunu

Hore lo nan rimana mo kotea. O vinya hi hano wa vampa kilukulu kwele ni yahu hiya na kampo yu. Kampo yu jimula. Kampo yu lan ni wune kere mupole. Eyo ni chenwe pusina. Zasazo rash 15 minutu. Mbwa tarde. Moriwe yuwa. Maharu onka kilele na mwerenka wawa. Kina hala wabahani tepe saka. Hiyo mulo cha punisa wana wepunisa unyua anu mchumtoku ene miwa na mwiki kanle komandanti kwa tepa yeva.

0: Njepa na rende mwane masi. Hene pinye. Na chuna wawu ya pinye vwa. Kiharela. Kiharela kiharela to. Rahai. Agora hen to meba kiharen lene. Ki ya wi hai. Asi na rende na ahira rai meba. Rinjupua, e kasete rinjupua, fiite ene jupua. Hini hame zira aruela. Aigere wana ya riki jopanya remakelele. Kwa hiki na riki nrelele. Mithala milisa muhono si hala wawini nirkunisa ni mituko provise wapula. Masi nera hai.
1: Unikumbusha nyumbani,
2: lakini niko mbali.
3: Mbali, mbali, mbali.
1: Habari mbaya ziki.
0: Mano kirinla kela hinkila kele rimwere mekaya mungi kupanyanyu komo.
1: Mbali, mbali, mbali.
0: Wamo tepanyo.